eko nendire mukisi umanye ino aya amishinge ato ite koko aya amishinge eto ari anajanga uno wetu tatiki angarumbo wa e banyari onyabale nabali bungalama nabali obutetegele namlubigi namitobu kubadere namubiura wanyumbose niki vino mwashi makamungu wangi tuweto echana rusunguru benyi bichangabi utu itaka ekoko na bichangabi anyia bichangabi anyia vino tu itaka ekoko tuichi vino miki ushimaru no lubungalo etu wabareka lubungalo soka lwa rungwa na miki utenda itenda la rungwa na sumbe ya nyanja banyari uibi nabali umitobo no umito na uambereke na huko mloro watu wa mshima wa nyumose etatuki wituna eta mishipi etu ya achonyia etu aira katutende etu ashima katutende bino maranguro mavana ima tuwa tera nino tube eo makaraba shuba baleka bose bane tubose ba itire ibe abana maranguro masoka netu tomoni nebana ba taru era ba mona maliporome bana na ena masarumanda na bisebo abana bana ena masarumanda na bisorobe na soro na maria manarewa etuiki vino bana bamlume na bamashi babareka na abo tabashikare mnyuma ba wisaranga umasomo masoka maria mauru utinga mose banyuwa sebamu nine maliporome tamushi karere hao banyuwa muni nine maliporome muba amenere inge mukirerere eto amosha mkongwa arumbu tuiki vino mwa indire mkereo bino mwange wi osha osha babisebo wabana balole bibana eta na ilola bibana eta utonga na bato babo bashikara mnyuma bo bato bashikara mnyuma tulole bituna babe era bitone mo babe era bibana ya nayo masomo mweshi wa yenda ushishwe mweshi wa yenda ushwa bana ndeboto anya maranguro netu tusange tu osha osha tikibido bya oma na isi ta eri isoka na batu tawete omona butu e buocho busi bwa shiba nani mona itwenda bino muirange tu mwange ya muikomba komba ulia na uno banyo uyo mabara banyo uyo myamba banyo yabateka muno ole biri muna mona bya mabo o mukushe na enyumweshe bana baye na byo maranguru muno ole bimune mo besha iba ingirisha nawe wanga biri ma oti biri mali forome vyo biri manani mabuu na vyo sebi banemo ita na vyo miingo vyo se tulore bituna sango tabe ilabana na mabibao na vingi vyo se na vikuaja itukyo busha virato bana mweshi wa yenda taboto anye anga ubi boto anye anga batu babu tirwe na banyuba ashana na balunyana mabutire obana na obana bayu maranguro anga bange bana tatuna no babi omaranguro mabusa busa tuwabi maranguro maria masoka maria maete mo nyonya bana ungu bisoka aya amishinge atuinda mishipi anga mtuba yose mwenji eto yetu ikibino tuashi makatu tende tulangule batu bino tamulo ole ubutu e tamulo ole mbimule na abyo tu ikibino ila mtuali na bana babula pane moshimavu che omaranguro omasomo na bana baba amene ebu wate ilo tabuleo banyuali uo isopo na wali uo alama bali ubisembe na uo mizulo banyuali uo anga na luntukulu banyuali mumbushiba no butua na mizetu ni uo ose uele no itemba banyuali uo etamba na wali rugushwa uo uli mwana wetu ambu ya Cesar tamubi ura tuwana na mushima tuatenda bino tusangwe tui osha osha bili vitunabe abana maranguru masoka tutange tui osha osha bili bituna ere esha baana maranguru mashishwe mweshi wa yenda tuashi mine tuanabu kire bukire ambu tatungire ino aswa bube wa acho tinja msungu ubia itire baana baete bo mona liporo medabula saurwa ta uliba kireba eta maena mashiri masoka ta uliba kireba ruanya ta uliba kireba uamenyo ambu baana biju uamenyo ambu ba mona liporo bangi ndi baana ya uwa unobuno tatungiria acha tendwa ulia na uno tona na mkombea ruasa banyu wabushi ya rumumweshi chebana maranguro mabino tamu ya mwa ena buve na bana bashi yo maranguro yona ete manu ba masomo ma urundu bali mnyuma na abu tu babe e urusashi bana ba ya mbele bana bataru ere na shimine uo wetu ta ulimbuka ya shamuni nili porombe
ta uri mbuka ya shaka itire bisoka ni eta mekere obisoka tu ikibino batu bose tabana inda eba vula ba indire na ya boba ba indire baba amenere ngi ba ya mbere ba shwe ngibu afu angi amituka angi sasa angi sangani angi ngoma ose unema uswa unema buka bana ba ye uo ba yo ata uo no mumbashi uo bubira bayo eta maranguro ninge ba aminele nge abanda bataru ere bo bamuni emaliporome tabashi ere hao na bashuba bisebo tubere eshe ibisoka ngo tabere eshe ndi ombe iwa tube era omabo omutature na bo bana tabule tabare na bimemo tesha ino batu esha rumutu ababe amabo otobaseke amabo otobabe ambere bana bale na bibo shitweshe angure na ange mone ombobe era omakara mangu mone na kebya sa eta miengo na rushukuru moya utu awara kiri angia angia shushu angia ya rungyuma etu kina ta uri bitune mo mona mawo omaba na betu ange tari mone ombi wababe ere omakara no besha miringa nyumisoka bana binje shago etongo bataru era tabana imono babisebwe tabana imono babinabo ebiki bino bano babinabo babisebo lunanga irene ule tobiura umwe na pastere tamba umwe na pastere elisha na bora marie rose banyo seta mubiura banyo bikiru no rubunga rwetu rweleka banyo iki utungirwa na rusi twamushima twana na mubiura etu iki bino bijanga betu bicaka bicu bukuju arubero eho no buno tatenda utonga na bana ba maranguru mano ma urundu babisebo na babinabo babere eshe babekake mwishi wa yenda basi ba taru era banasi babe anabo mabo obange bana babikya ke bose bose bakirirere maranguru mongo netu tubera meba eya nyema wetu mleka naka abango tenda mleka ngo be anga angiyashi ambumo muri bana betu muri kongo yetu mu muri bana betu muri bareka ucho mle wetu ta unema uwabureka ngita tuli na bana bashi yani mbwera wetu umyona na ete yutenda tu itebe situna eta mbwera wetu bana bali aba omya mi iya ungu iba ushikara iba ba amina au munu mu utuli mwa muwo unu mu utuli mwa uri mu umoyi wi tenda habanda wibe abitu yose habanda ure warebera wose ushikara utenda tu sim tuli mu uabitu yose bietu yabe ba amina kera nawo bikubusha wa science na malenganyo mose Te iri ya Kongo ya mlia mwa are mlipanda, teri Kongo ya mlia mwa are mwa umimnane, imo imia yendama umimnane, isi Kongo ya ya yaba amena. Netu tuitu anaka, netu marongo, awa batuwasi waba amena. Naba nabeitu bashi ete vivyo. Bashu basi ba ungula. Katuna erora uwe etu sita lora, uli ba nabeitu baba amene nebo. Bano wa masomo maurundu, nabano wa muni neliforome, bose ba eteba ye mkukia umo inabanabo, babe kiakeba ya nabo, luana nabanabo ungu uo, tama luana mama ngume, ungu shiru anye, naba tubose babe kiakeba taru era uo, nae tutu wango mwona batubo tutendera. Uo wetu tushake tuemba bisisa, ta uli mtarembo msoka, ta uli maranguro masoka, ta uli nani meite ya marupitaro, ta uli era itu ese ya sumbia batu. Fatera nina tulore mbana betu wange uli unatutendera. Unataru era ambere. Uo wetu ule kanishaka na shima uo. Ambu nungire mwano mwaya ito tenda wino. Uno wetu mtu muishi aka waba prezida wa republiki. Ndi anamia meishi mtu wale prezida wa republiki ya Kongo. Yale ili Zaire mwukyo mwuku. Iti ito jamari. Yani ne mbwera wa mbutu. Meishi mtu wa ndi anari prezida nake. Tuwana muna vino mwana wetu nako kyo wataru era hao. Inabata uli vya itile. Inabata uli vya shikira arosha, vya shikira aronga. Tuiki vino ili njera misoka wira vino. Inde ashi era mtuwane mauba wa alewa ese. Na uno wetu unema imana wa alewa ese. Ange ungusha shurwa bisoka. Na ange ungusha yo maranguru masoka. Baba ikiako maranguru masoka batu tinge e. Ta uli batu tinga. Baba uyao watene. Baba uyao college. Baba uya universite officielle, baba uya universite katolik, baba uya uyea, baba uya sasa, baba uya bulaya, baba uya Amerike, na baba uya Alemanye, baba uya eta maranguru masoka, arumbo babisebo, baba rosha njera.
ambuba mono lio barosha njera ne tutu etebio setuna eta turoshe bana betu njera na banu bari mu maranguruma urundu na bari mu maranguruma ubanda mu ma universite bose bana bahaye baba amene toba kombera ruasa byo siba itire itire bisoka nabo batena fepe nabaye na fepe naba benyi bose ba itirwe bisoka tungire kino byatingire bisoka uri na uno umanyaka wetu batu ba itire bisoka u etutu ubungarama nungire washo maliprome uo wose wetu urugushwa mu etutu warubemba wa oro erwa wose nungire bana ba mona maliprome eba yeri no bayolosha maliprome mongo angima naba amina lingi habanda utinga hawa mari unobuno banyu bana ba mlume na bana ba ashi ba etebo tungire wa nenyu tamu ite mchake mwanyataka luandara mnumbuka. Muro lake uleba

0: dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera.